0: mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng serbisyo rito.
1: Inabisuhan na rin ang ibang ahensya na tulungan ang mga guro sa Mindanao na makapagbigay ng counseling o psychosocial support, lalo na para sa mga mag-aaral na maaaring na trauma ng maranasan ang malakas na lindol sa gitna ng flag ceremony noong Lunes.
0: We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience.
1: Ayon sa Pangulo, nasa 85% na ng power supply sa Mindanao ang naibalik, habang patuloy namang inaayos ang supply ng tubig.
0: Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier, baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago.
1: Samantala, sa Sarangani, binisita ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng ilang biktima ng lindol para makiramay.
2: Kanina, pinaabot ko doon na sa mga pamilya ng mga namatayan ang pakikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President, kasama na ang pakikiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay.
1: Binisita rin niya ang ilang biktima ng lindol na nasa St. Elizabeth Hospital sa General Santos City. Nagtungo rin si Duterte sa Cotabato City para mamahagi ng mga food pack para sa mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents, at mga mangingisda. Ayon naman sa DPWH, maraming kailangang kumpunihin sa Sarangani, General Santos, South Cotabato, Davao Occidental, at Davao del Sur.
3: Hindi na kaya ng DPWH ang to, kaya sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat. So papunta na sila ng grant today. Kailangan maging akma na yung building code natin, hindi lang sa lindol, kundi pa sa mga mas malalakas na bagyo. So pero, alam mo, minsan naman hindi naman sa regulasyon ang problema eh. Sa implementasyon tsaka sa enforcement, kailangan maging very strict tayo. No, kasama na rin dyan yung kung anong materyales ang ginagamit.
1: Sa tala ng Office of Civil Defense, hindi bababa sa 45 katao na ang nasawi dahil sa lindol. 600 ang sugatan, habang 17 pa ang nawawala. Nasa mahigit 35,000 pamilya naman mula sa halos 200 barangay ang apektado. Ayon naman sa DepEd, may naitalang mga pinsala sa mahigit 1,000 paaralan mula sa 5 rehiyon ng Mindanao.
4: Lumalabas na nasa lugar ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin nang sinubukang sagipin ang 2 nalunod na miyembro ng men's basketball team na si Narene Baterbonia at Divine Adili. Ayon yan sa source na nakausap po ng ABS-CBN tungkol sa insidente. Sa mga video nakuha ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng probinsya ng Aurora, kitang nagtulungan ang rescue team at mga miyembro ng koponan para masagip ang 2 student-athletes mula sa dagat sa bayan ng Dipaculao nitong Lunes ng hapon. Ayon po sa source ng ABS-CBN, nakarating ang rescue team sa lugar alas 3:10 ng hapon at na-rescue si Baterbonia ng 3:40 p.m. habang nahanap naman si Adili makalipas ang 5 pa hanggang 7 minuto. Sinusubukan pang buuin ng mga investigator ang timeline ng mga pangyayari. Sa mga kapamilya nating foodie o food lovers, samot-saring cuisines ang ibinida sa pagbubukas ngayong araw ng Manila Food and Beverage Expo sa World Trade Center sa Pasay City. Bukad po sa mga lokal na pagkain, tampok din ang iba-ibang international cuisine. Layunin po ng expo na bigyan ng oportunidad ang mga food and beverage business sa buong bansa na ipromote ang kanilang mga produkto at ipakita ang mga bagong teknolohiya sa food processing. Benepisyaryo po ng expo ang ABS-CBN Foundation na tumanggap ng donasyon mula sa World Back Services International. Ilang taon nang magkatuwang ang ABS-CBN Foundation at World Backs sa pagtulong sa mga kababayan natin, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa mga gustong bumisita sa Expo, bukas po ito hanggang Linggo, June 14.
5: MAFBEX plays a very important role in our economy. Like what our guest speaker mentioned, it does not only promote food, it also sustains the whole community. So from the farmers, from the producers, and from the sellers. So it's really a big ecosystem.
6: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.